mamiti. Wunim ayobia said yes say kase. Adiachiu. Adiachia no pa. Same da so meti asia. Machu chum. Na meyi. Ebadia.

su o ma jini mu me ni ma de ko ti asanyu ni su o ma jini mu o ni yo e da mi tu cha e ba si a tunu we anyu fufu o su o ma jini mu me ni ma de ko ti asanyu ni su o ma jini mu anyu fufu bi su o ma jini mu Onyankopɔn ne mekasa sesi a sɛ obi wɔ hɔ no ma ɔpasse through hell 2018 yeah but 2019 no ɛyɛ afia ɛkwa mu da hɔ hallelujah I think the song they dropping sansɛm na ɛsu ɔma adwene mu 2019 yɛ afia ɛmu da hɔ wo a wode ka ɛwurade bɛtua wo a woyare ɛwurade bɛsa woyare wo a wohia wopɛ sɛ wokɔ suu ɛwurade de wobɛkɔ saa na meti nti mebɛ sɛ wobɛdi gyidie paa na yɛ lifte the song onyame nim wo ansa na yɛwowoɔ ɔse menka nkyerɛ wo a wo